0: wa ka kwa me abro so 1 million eh Philip sa Eugene o sha me off air kra sa obe fra me kwa me sa ko sita ba ka sa wie iti I know asan ka bi
1: 1996
0: mhm
1: you were ajeni buata na secretary
0: general secretary yes
1: MPP are 61 say 61
0: mhm
1: the 1977 batch now 200 seats onyamu 61
0: mhm
1: so omo ya